0: Lese lese, ta kirang tujun simkang la shukdui zamba, nye shu nang se nye di kaba yin na. Ta nye di ya shukdui zamba, tsuna kanchi rish duwe la.
1: Nga nal di du zamba, mang che ta ngare desa, ka shu chi ya ki sasi di ngare ki kati nal yi la. Kaisi na kati nal lo ya, rije tra kwaya yubay ma che, ani nganzu nangmi ta char bal, ta nangmi ta chayin du zamba, ani nganzu soso kati nal lo ya char ish to, ani to skejir xie, ani rije tra ya kwaya yubxie, ani xie ki tra ya kwaya yubxie, ani changma nyamdo minchi ge rije zi besina gijar so shtambi na, ani nganzu changma nyamdo xie ta ha hu xie zi tos, chato ane to su ge xie xie da to se de re che sa nga di nga re ge sa se na ne ane sa se ka shu di di ke ti na lo le yi la
0: le se le se lo se ge nam so xiam la xie ma se zhen la ge jia dou nang wei lu xie a ma xie ba di sen zhou nang shou

0: kirangi tuyeba tsamgi simgana leba shiitubi geja kebarwa dindeji yu nala.
1: Yorila. Tanamgyu ngara chilola ya ta chabdiyon chiga chugu yu ne jadu, chilodwa chik rogbanyamdo chugu yu ne jadu, ta yamna

0: Tati kongla nganzu chawe tole ya togo chi chunga la. Ti pyonjo longzhi nyanzhi le kongki cha xibe xioba xibe le zian nanglo la. Kirangi songxie nyanba xie pyo song la. Ta kub titu kiranda simuwa zui pargi jewa ti kandzi chi yinme songye toge la.
1: Tante siri xia la, thangbo kunan zui nga jewa nandu zamba nga nali yore titu xiga zil xie. An nga lo saagi tinte ki cha xibe xioba nanglo le xie xita ngu zi. Ani kirangi kibe lhasa sati yawushita nangi chizanti trashibe shokbe nalu le ya taro si sondwa ngare sem nalu le o gabu shiu chiong le kaisi nata rosa ki mi chenzo ina jadu trashibe shokbe ina jadu chamlo le da ndegi shugya ki ta pechun ta dili ya ta rwa shiu ki uwarwa chizan ngare sembe nalu o ta mi tukya kukya le ndi sore ta jik ma nasha jo kukum dresu chi cheche ngabu shiu chiong an namsa Lungpanne maayon che sheditaan di shi tu tu thangputwa nga sheditaan ta chongdaa chepe gyurimdaan zhu nalu liya nga ta yeyung ki midaan zhili kech khe machun la shenpa khe machun ane chamlo chongdaa che tu chongdaa che ane pige ta chabtun ta changma cha che pa lo tu tu ta ngoy su pige lo saa chabji ki chashikbe shokbe ki ta shoge de tinggirwa la tenbe di nalu liya ane nga liya peti kechrin ta nyen tu la ane ta ngare nangmi sam ma se ta nangmi ta ajan char bal ani ta ngare namgyu gyung si ra mengyo yana gyung yong jo ta mi cham lo ge ati thri gi lo sa gi trasi be shob tu ngone ning bu sib tu a ta ngare tagi tagi cham za ta khana jo na ri si ta pe mi chu sib sho yong gi namgyu ta ma ja namgyu cham lo ha ho sken de so lo sa sib ji le ri mi cham ha ho ste ani te ma ta wa yan ste tu sir ba ta de de sho ge de le ta mi se gi la kwa tu chu yin na lo gi ping lun song ma ra ti na li an de o da thari drastic be sho be li chen di da ngo ne chu nin da tem bu chung sha san de yi gi din de gu gu phe do al ngo ne gu phe sha da di ngo ne sim ding ge ji ne re me ne re da khan da o ti du san ba gi da pa ja ho din de chu mo ba cha sa ngo zu pa zu ngo si gi ne re ngo si gi me ne re khan da o ti du san ba da mix se gi sim na lo le da o jo be chu yo re ka be chu yo re ne cha sa wa ti mix se tem be tu ji ji won de shi sha san zo shi do la
0: Lese sendo na buso, ta cha shibe shogo shibe lese ti nanglo la, nga na zui shema cidun la ki, kibe lhasa shibe loje ti hajan ki nyambu ji tang yaw shi. Ta kongli ina nga na zui kibe lhasa shibe tongpo tun tun ji tang bu shi. Ta tiri takta cidun la ki ta cha shibe shogo shibe lese ti nanglo la shogdu ki nyongso di le nga na zuo ya ngotri robza shu simba shi. Ta kogab sangbo ti ta tun ji nga na zui kongki 永远的呀，当别，即便三四十八的，你们都是艰难的。

0: lese lese. Tachi kirangi namgyu mi dunla ya tachi rangi ngudru kandres nangu yunar.
1: Ngare namgyu susu susu liya mangche ta tsidrolas dursi ngudru shuyu. Ani ngare simbe nalwa le ta ngudru kisi ta ting sabra chima chego chona ngare ngudru shuyu ta digi dan denbe loe ki pomojik, pyurik pomojik so dursi sheyu la.
0: Lese lese. Lo, singa namso. Shamla shema tsidrolani gyardo nangwe lu xie. 怎么能给俺了清白些不的？先叫他说。

kese yun ting yun nian ganzu pyoge le zhen sen de ne ngue le ya qi rang ki la duo ka ba ram lang ko long le ren lu dou xie suo keng rong tu yun ting app pe li nan ge ba tan yun ting xie bei ye yi ki ta zhen ni yun ni jin ba yi yun ti tan ting ni nian bei ting ti yin yun ting app pe li nan chu ji tie xian mu nan ge yi tuo ne zang yu guang bo xie qi ne cui xin nan de ji nian bu yun ting nan yu ngan zu yun ting nan jie yong

Sengkelenje kongkang zang, che che tu tar zhongyang longzhe nyanche che che le kong pyo ke chelang ki, zongsen chenje ponyang shibe lenzhen de la senpa ka se xe, ngana tende lenzhe che zho xiong wa tang zongri pa zha xe do jen yin. Tena cham de ni ngan chui ke nyam chi de, pe rong xiong zhong tang, xin che jen pe pende sa ke la nye cha nye ca kongzha xiong me ko la yule xa jen yin. Tongma yina ngan chui, pe rong xiong zhong ki, nye ca kwa chi la yule xa jen yin.

Tene mutu che namlinge chor phuya gi lushe ti na khong nambe ta na we cheng phu se ya de shi lushe ti shi chi gi nang den tur tu tin che shi sha che chang cheng zi ning ku sha zu lin sum kye ta ka ga to to nang ta phu do ro lin sum nang ta che chang zang xie nang ta sha zu lin sum kye ta ka ga to to nang ta deng cho la la phu yu shi sha

Changpyu siya ki lushe di sendru bichi la, nabalinge zoro mutu piya ki lushe di na, konanbe dana we lushe, zashi shukte siya di si. Xe di shizi tang xe nda mangchun ni chungwa shi di siya. Xe di shizi ki nangtun durdu ni tinte si di siya la. Changgu yaru shubi, sergyo chachi piyu, zashi mwenlam shu yu, sim sim sim la chwe ta, chwe jang chwe be si yong. Tegi yaru shubi, mwibor chachi piyu, zashi mwenlam shu yu,

kong rangi ki tong le nangwe lu xie, yu xiong lhasa siya di kuti shu ki yin. Tsamdi lepdu yi na, ngan cui sin chong yang nge ki li cheng yi ne, namalinga ta, che sun che yu xue ki tu zu le su.

0: Serwe yasi shungi, rogyur chedab ribtan ribtun ni, luktun gi nukyu sabi namjan la majo kasab jibtan, jajay nyungdo ta chayang tangwa, nguyele chaji chibaso si ju gi gyabyur dun di, chumidan kilegi tokdin wishun jijur gi shibchin gyurim dabdir tangyu. Nukyu chokyu la rangdi gundi tangwa ta chibji, Serwe, jangdo nukyu malagi gizi nyamle la gundi hurda tangyu. Nido nisang ni loro, serwi yi terle ta nukyu bu, zamli ngui ka ta nyamzhi chi di, chungmi nukyu zangmi shi gyun chirudong we namzhan lalin tango tsuba ta. Togdin gi wishu chukur ni, loon dun zi zhawa shi zang mangdu chi ni, kimza chi ni da nga dong zangla penpa toba ma si, ganga yubi kimza nye dong ngabgi la jitso gi koyan shiandip yu ni, saniti gi kimza ki gyundu tubi chula kodun chi da kyabde donro chi yu. New lo xie xin, zhong gu tan ser wii gyar gi tu bi nu yu ngui zhub gi nyam le mu tu ding sab tan din di chung ni. Ser wii nu yu chok yur gi rong nu kye jin si du kyur yu. Tu gu chan wii gyar gi tu bi nu yu lak zi tan, pun sum cho bi chi ye gi nam zhan nyam nyo. Nu qin zuk jun gi lak dar nu bi chi la di ni, zhong gu ki le ni san ni ti gi jang to nu yun zuk jun na hur da shu gyun ba xin.
1: Yisrei ki zungle ni ta nye huyi nye cha. Denja nang lun cung du gong cho che di, Yisrei ki zungma ki libu nun la biwe, mak tun cha ju ki dong di dong shu qiru dong mu yin bata. Se kui tu cha ju bi shu qiru dong xin bama si, tab ju ki ming se zin sung qi mu yin xin xin yu bashi. Yisrei nyan jor ki nye zu bin ni, libu nun gyab gun dan ki, mi mi nam ju nyan kar ka de jo chi. Yisrei ma ki, dawa si bie ci jub dun nin chui dun chung we mang cham jo we chui ju na, dian ki we cham ti le ge ne, libu nun ki sa kong su zui ne sang wei ki cha ju bi mu ri ji xin yu bashi. De ta ni, kirang ki su jo din yu.
2: Ba si gang ki zi ni ang da di xie bi ne, gyu ji tun yu ta, si bi shir ki che jin se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
3: 제무디잔바 차당아지 뇽참규비는 디타니야 편도여시 디타니 키랑키 시어부어도유 시엘라 주베지리아 콩부갸뼈빈이나 치진 로지용토그지 레가두디잔바 강고르슘비는 류중용외마체 편도야 랑고른가빈니즈레 유토그르다 디타니 키랑키 차나유 키니 이와치는 퉁궁양갸르 피해주동토
4: 기군체제

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쯔 뎀바 미리 양예
2: 미리 양예
3: 싱글링게 공캄사 nganacho ngarkyun si miri yangyan sibe rize de sena jenzum chosso ngani thingdi le zin ki zogyong pa ge chu hi therin ki le zena lia kwe me mo thwe thi lenge cho phyo jang gyung chong thamu so phe sar tu so chu na phe phyo gi lhamu thep chu chi kha ge na ki chimi gun den ki chep sen thum bu ka chi ngam ju shu gyu hi tene le chen kong me na lo li ya chi mi gun den la chim che dang ti lo jung ni gen pu da we na me de sang mo je ba mo bu si bu yong di ye jin ha jang ri le chen pe tu da jia mi du nyam tu chi ro na ge se kar chen sa le ngan su chi ro nang si shu wa bi hua nyam tu ha jang ri le zu qu

0: yab chin ke bi ka nga tar nga zhe chi ma si ling ki te so na shu pe ke pyo to ta ni re mi bar she ji hor ta shu yu
1: ta re nga zhe ko na cho kang ba se ju ta mu xin ke te shu je ta da si ling yu di di ki pe so so be yu xia re
2: xi xi ki ta ki na zhe yo ke ke bi na mu ne ni shi da nang ge
1: yab chin ji be ji lo long zhong yi shu bu re ta duo ma pe bi na 大家也真是别动眼，你真看不明白。大姐，要进头都马屁皮呢，我做还想谁的呀？要进菜了做。
0: 是。
1: 现在马起啊，看到最要给，看到最松土了光景，叫我老皮个的。
0: 要进头都马屁皮呢，我做要进菜了做。啊，老松。

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yi
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: chawe the don nan do leng be zi dun the le yi chi chi gyu yu ta
3: kese soso rengu ge chawe thedong chige la ya ngemba mangbu te je shugo soso gyobu ge je ngui te da tsu lengu samba yi na chimlo ge gyabgyo toki rebe
2: Sanga lingye, tanda lingye ne sangu sobe le zanti rongya longchini nyan chini jikyab le kong pyo ge longchini to gyuri shubhe tiringi lingsi le zan hin kumi le zan zogyong shukhen basang nami hin
3: Kuba le zan zogyong shukhen rinji wendu yin la
2: Tiringi lingsi nang tuan di da kong le shubhe nang xin nga zu chawe thedong tang zhuwa yubhe nang tuan tila jirwa
3: Dagdari la, da chawe thedong di da ting zang ji chawa jik kari shukhar chade ajang ki mangbo che thedong di le zu da gyundu chawe tsuwe nang lo ge ane chubja medu meruwa tenre ji son za mi mangbo ji chawe thedong siye la ya nipu yore mazaya yinba yina chawe thedong chige mangbo ji ge ta thedong ki tablam di gyu je mi mangbo ji la ya gogo dang ya ki ta tabshi zhimi nazo jie je gogo dang ki yore
2: ta rang ri ta rang ri xiu zang xiam la lenge tsuru zhi yu ki kyu shi tenre ji nyam jo shu gu yin la ta di yin giba shi ki chawe pyo me thedong chige ji la ya ngenpa goro 这顿就停息了这顿啊。那是。但平面地的透支车局给人话听嘛对面的那来平面地开了民族。但听着印度森巴基巴提森巴人人家了平面地东东给提东西给提供过了当下三节停了一下。

0: ཁེད ལེ ཐེ གི ན པ སང སིང དེ ལེ ཇུ ཅི ཆ ཆེ རེ དང ལ
1: ཤུ ཟ ཤུ ཟ
0: དང ང ཇུ དད དེ ན དེ པ ཡིན དེ ན ལོ ལང ཇུ མི ད ན མ སུམ པ ཡང ཐེ དོ ན ལོ ལ ཉེ པ ཅེ པ གི ཆ ཇུ དེ ཡོར པ དེ དེ ལེ ཡང ཇུ རི ཡེ ཅེ ཐོ དམ ཐ ཚུན ཅིན ཆེ གོ པ ཐ དེ མ ཅེ ད ཇེ ཅུ ཆེ པ གི ངུ གི པོ ཆང དེ ལེ ཡ ཆེ ཤི སུ པ དང དུ ཡིན ད ང ཇུ རང ངུ དེ ཅེ པ ཡིན དེ ཅེ ཉེ ཡིན པ རང སམ ལོ ད ས པ ས ཡ ད བུ གི ཆེང གུ གི རིག ཤི དེ སུ ཅེ ང ཇུ ངུ ཅེ ཡ གི ད མིང དེ ཡོར པ ངུ མང སུ མང ཉུ ཅེ མེ གི པང ཅེ ཡ གི ནམ པ དེ ལེ ཡིན ལེ ཨ་ནི ཐོ དམ ད ཚུན ཅིན ཉེན པ ཆེ གུ ཡིན པ Te maze yin dang ngan zu kaji ki ngala ngu ki shu ngala ngu zhero sewa tabiu ki namba te tali yin le ni todam nipu xe gyur zidul.
1: Taji ngenpa zhe nge la su su tona chi ya gongdu shubu tige zhe ruba. Shu zan ta ngenpa lingge chua nyi zhe jik di yin na tetong chi gen zhe. Nyi di yin na tetong su nye ki dikbu ten zu zhe ruba.
0: Shu zan.
1: Kona zu yinpa yin le ngenpa ki shu si. Lepdu zamba ta te tabiyu ki ta gacha inayari, chaju inayari, digayla ya tsega nyambu soya ta. Te shindu bioda agarwa, ta chawai tetong chigyan ki jik ngenpa linyaya ki tsishi jiyorwa, te inayari thambu soya. Te shindu namgyu ta jik chawai tetong dindri nanglo la ya ngenpa shuk chimbu dregi yoba ina, te tabiyu nizu dindri tundu zamba dagu chunzin chiya ki ngunda dindri danya, ruba. Te shindu ina, Chawai Taitung Chikian da Ngenpa Zhenye Peru le ya Genda da Zunyo Tinze Tunpa Yin na Tidibu Nizu Tunzu Gyobu Gyobu Takchu Chia Ki Tablam Tinze Dunya Tinze Si Chia Chia Yinpa Yin na Zeju Be Ruba Taitung Danye Ge Ani Chik Susu Da Kari Shuk Re Rikbu Tangse Ge Go Ne Ani Zeju Chia Da Chawai Kuyu Di Yinpa Yin na Le Tangzang Ji Yong Ya Ki Chia Du Yin na Ta Chua Mangbu Ne Shuk Ge Ge Yo Re
0: 수상 다태동 체세기 띠부디 있네래다 간조 당토마라 간조 차외토기 민드펜주 베르치하게다디 삼바도 부지르발 수상 띠부티 랑키에다 콘라 슈뱅은 저지요기 쳔바카게 뎀베기 뎀비 대달라 지송 타지도 슈거베디 하잔 캐심 부지르발
1: 다그란데
0: 베샤샤나 간조 차와주겐티 통마라 녜버주베 급수 띠부티 랑규응안 간조 무주베기 체가디 소고바
1: Rele rele, shuzan, tingma tangbo ngenpa zhe nye kashe ge ya hama gop che je ngu mangbu shibu zhe ya zirwa, dindze ge da jik gomshi dindze tundu zamba chenggu ge, zirwa,
0: shuzan,
1: ane cega suya, bina cha shabinda tingma tangbo de gomu ju le ge eme jo ba, tabu suya, ta dindze ge jik cega ji su gugu yore.
0: Shuzan, taran shi, tingma se ta ting ge da nganzu denbe sabati na lo le kye chu chenpo jik di karaisi na nganzu nar ma sun be ge da chugu inari mangbu ji ge susu kimdali ya basan che je gok du nganzu tetong che gen le ya ngu bor chen je be ge ne zu dinde tunyo yore ba shuzan di te ge nyam nyo yin na cha chetub di da tandun le tuyugu san do dang go ba di hajan ge kye chenpo riba
1: shuzan re la ta chawai kuyo di ta tanda ji chuo yong le ni kongbe chung je riba ta nganzu chua yin na re di ge le ya jik karishu gore Susu shija sokcho chiye yinne zhi, yaa jik gabri galay kagwe gabri yaa ni susu rungi karishuwa lho shikshi chaya
0: ya,
1: ta jik dikbu dinde chi chaya deya wari. Ta yinne le nganzu chamang jiki ngu ne, rikbu thangse ki gu ne, jik teta pechu chiya de, kaya chimburi. Lakwaadu ta jik chawaya ngenpa chuya drabu di yinba yinna, namgyu ne ta susu jik nawa gibki da, pechu gabu yongya chiye do mangbu jiki jiki wari. Ta yinba yinne le te cega da, Ta susu rungi ki drupshabia ngui dike yinba yinne le labo ya toba ji maari shuzan dike le ya jik karishu gore. Tona ta jik lekzi ji di rindan di tokba che je, ane ngenpa drupe gyurim chu le ya chungse ki pangsim yuwa. Ruba chungse ki lingi langdo ji be ane nyuba yuwa. Lakwa tu simga nan lo le ya chugu yuwa dinze yinba yinna, ta chugu kabara ju be gubla ya. Lakwa tu yinna chawai tetong deje ngenpa juwebe gubla ya. Ta dindze ki ji tetong chi nye mangbu ji ge ane bugu lo chunjung le ya da ji gogo dong ya chi tu kunzu bugu lo chunjung ge da ngenpa juwe dan tu su pene beti gyobu gyobu dindze suyo je rwa.
0: Shuzang.
1: Yine ma beti tib tibu dindze pa labji tibu dindze suyo je ane ngenpa juwe dindze da bugu le ya peke dze ru jugu duwa.
0: Shuzang.
1: Ta shuzang te tibu ane cha ju tunbe gubla ya kimda ge Tuidodo, nizu tunzu shido tupu cheche, tetebu bugu da jik ngenpa zhubi, kumshi da ngenpa zhubi da shingi yubi ina tunzu tuidodo gangwa chi ya. Labadu susu rungi nara sunbi da chamangji inba. Tishindu kimdaji inba ngayona inba ina, ane tetebu chaju lechin tuyala ina gangwa.

Zengneji kongto senchoba ne, soja zongki tanzamke chenden zhengne yugol nyamze peji ke tamlam sarba tsokip chede, ngome zhengne hyugya la dene yugolwe yiwan gobe gotre. Xiamla, pyonjongke zhengne yugol tonike gynu cheru shimbe gorkoba de zero na. Chinda ngabe lazara niyo rabdo tsarkin, zula kanke guandamdo, long ngabshu lada lebe gokyab chenla ki, gemo tsarze nga chisu batya himbe namur dahiyo. Kunzo nama sumbu, chondang zawe, pabu juanxie juanbe, bargo chongkyongke mutsochu ngonsi hinzutu, shenzhen ne namchur dite tekar lasar yungata, subo medewa meibar nying taranla chongjir gongo suyu. Guhyab chenla ki pape nga sangu bara, yun nanta, sichuanke sabab towe sasha tsangmar nga chon zonyo yu, tari penchong su yongting tawa yin, mingara chondang yagun dukji hiyo bari. Ramdun lan ne debe kukyab chen la ki pe chen kong hong ne duyun ke pe lu la hi so zi tuan zi tang so jun so jun la yin wang rabdu cho te mik sung ne yan zin ke naba hi ngon yu. Pe yun chong su ting tang bo yung wala pa xa kang hik chong yu go ling gap chen kong hong ki. Pe yun chong ne jie dup ki bin parwa hing duk chi hi ba tang kong ki san gu para te kar sun hiu jie ba tang nam ka ya ta pa man nam lang sam de ba jie du be. Yue ci jidup ki kengbe tonan xik chung xik yindu. Nga ci kong seng tang duen ne pyo je rinne yu goro chumre. Yar ka xerma ta ken juba ma xio je tui tsu toma ta su yu. Chang yi lingwa para, sa tu jang nam ke nga ci kong seng seng ke jindri ne. Jinda kibbe ci nyu xio gu ni cho yon ne go su batang. Juba me ting ngambam ge zhe jindri xe bata tui tsung le jasa jik tang chang chung ki nyi pa yu bari. Lo nyu zaru la lebe, le gan zhuo gen xiawang ki mune zhuo na, tari pen zhuang su yu go lan zhuo jil shan gu yun ring chi yu. Dawa ka xie ki kong ne, po zhang po da la tang, yang zhuo yun zhuo, nam zhuo, karo la chak rung chi gor jen nyen tong kong ki lak to kabar ne, yang yang di batang, nam gong par le tu parma chi batang, nying gong ne su par sin kang xin yi rung sam nang, ka du ta ta ngu su tong ngam nyam me. Samchū ngārwē shirshīn yu, ngājī gōngsīng chārā nyewē gāpsū kōngkī, semdā chūbū gōngsīr nīngā gōngbā hiwātāng, tū shēntāng gōngsīng kē nī sū dōm nī chū lhācāng kē tū tsū jētē guāngzhū nī zhēngzhū lā tēkār jūbātāng tēnē lhāsā jūbē mē kōrlā tī yu. Kōngkī tēngā nī pēnzhōng sū yōngdū chēmbūchūng, tārī ngājī gōngsīng kē tū tsū chūng rīngwā yūbātāng, tī tīng nī nīsūm kē gōngbā hiwī nē yū gōr lōlū chīk chībār yōngwā yīng hī. Ka zor tang rigu ken namba hik ngang ki ngun. Me zo ki kengbe par go chong kyung tu. San gu be tang ke chong kang hik ken duen tu de yo be. Weiden nam ke yu korwa ni la tuan na chen bu chung yu. Weiden nam ni yong we a chang hung en ne. Lo sum du mar pen zhong su yong ken ke yu korwa hik li. Ta rin kong ki che nga rang ni ke tuan rin gap ke chuo mo. Hu yen chi te nyam tu sa tor yong yu. Kong ki nye pen zhong ne jen jen zi dung de ba hik in ba kong la hik ni. Tari kong chi yungwa yin, kong ki tari samjun chub song si jin duk chi ki yu. Kuncho tari zo ngari lan zhu zi yubri, aja hong yun ki nam zhu tab chi nub ki nima kang rinpo chi ar chua tang gab ki xin, gab ti tu chi nyung zhu ne ngone geshe to ne chon tab gawa hi rin duk chi yin duk. Wita nam chi yu gowa nyin ki ngone zhu na pen yung chi yu to chu ne ten zhe ngwa tar chi wa hi riyang. Kong ki ngan zhu ten ngon kang tong yung me. Pyonjong je kangri tang kyaarum ne zeyikin tanda tuwe tari loyi tsima xik dagi yin xik xib tang kong ki Pyonjong je kangba tang debri roryang je ne hajang miksi xeba tang chomkyong tu mirik ge sojun genku jenbe mitongab rangwa mebala zhuan tsima xabde lato kabar to ne drabar yangse jagu kichin tukchi xe yubri xiawang tang drawe nagyon tenra kangsar tongji yola ajang hong en tang drawar chiji je laryang yugor tu yongkin xie mang tuan zhu xin yu, kun zui zhe zhub chi wei yu gor yu zhang jiba kwa nar yi cim de ma di bar, lue lu ji nyong ru ti wei jiang qin du xi ji yu. Pyon zhong ji jiang, jim mo ma yin bi yi wang chok yu la, den ni, ti wei guo yi nyam nang tang, ti wei sam zi ko wei xie yu, ti wei tar ji chi wei li nam jina den ni, shou yi kun zhong su xin yu.

chi ye de sangmu ba la ga nyang e si ba ta ga men ta sangmu ba la ga si thu che me yu ba chi ba la ga cham si su mi ge thu gu zo ba me chi ge da ji me ni bu ba la ga la ryang se war chur si

这个连接公共站，谈到连接内，先过错别里村的人，中央农村人称积极来看，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，估计输别，别个吃了头，
ramzidenki, perangyong jo zishungki gyunle zondu zogyo nane, cenze sardwe le gundi nyorbo donwa ta, zitun shibshu ngarwe leksu donwa, chwe dendi tan chasha byuje lengyer soki le tunle ya simchun nawashi. Zondu to, cenze sardwe ni byuze towe pike ki guishu zong shikshi, parshi zabadwe ti, kenden shing zong le ta, nukyo zangma, Kam Dinja, Mansu Gin Sun So, Zonin Kapun Le, Tambur Mine, Mansi Simjula, Shunun Kapata, Lazi Kikane Lamine, Tunjur Gaju Chieti, Satu Kachu Munbe, Tomin Sarsum Rensin Tan, Nichi Rensin, Sunda Rensin Jiki Chumje Kaji Tobe, Zulin Chiguishi Dingyu, Sarduki, Zushuma, Dopchir Tandi, Kiliki Chibu, Nebula, Shunun Kapata, Lobsutan, Sense, Shindimba Jiki, Pigel, Sijikdo, Kundi Dongwa. Tuan lop shib ju nyam zhe ding sep ki tuan jor sar du kwa zhe du ba. Cien shib chum zhe xin gyur gu ju qi shu qir dungwa zhe che di. Sar du gu nu le di ne ken den lik che tuan le pi ge le gundi dungwa ti wei lik be tuan kin jor gu. Sar du ki di gyur den bu den tu dan di. Cien zhe cha ge tuan cho ki je gu nu bu ya bor duan bu tan. Cien zhe chum zhe xin gyur le gundi ngur bu dungwa. Mang yong ki cenri chang zhe tor huda dongwa zhe che ne, ji cho yong su cenze sar du ki nab sang bu huda du gu. Cong du to din tun, si tun shib shu ti mi ma mang cho ki tun ki tan cho wa tan zhong wa tam sip yu bi, si tun shib shu bu zhe lik su dong gu ti chan mi gyun tu zhu gu. Yang ta wei si tun le ji da wa ti, si tun shib shu gu rim shi bu ri keba chi ba ta. Gujim denbe du si takyong chi ba. Zonai ga zhu ta ying rui dinkyong le jindong chi ba. Kepkong tiwai mawa tan si kun tiwai chi wei guanne le chu qinbu qiangwa jik zhub to bar guandi dongwa. Si tun shib shu zhub to banne zhub diwa tan, zhub lawa, zhub gyokba jegi cho su gyurwa. Mang le dati tan kele le pianba tan ti xin cong nir kuryo le su dongwe ti le ji saba gyokba jay che di. Miri ka yi mang cho ki tom nang tan lu yi cimce gyun tu toru dongwa. Pyo ki tungun le si su ni rengu ngang ce si tan yang yang durwa tan. Guji ma la tan le ri nyam gui tunjo le shung nui gyakba. Cui si tan sar dui le jay gui chi ba. La lin chui ki nyam yong sangbu tan chi dap sangbu tu do du len dui tan kep de dongwa. Tuzuigi, mir migukwe ngingdob toni, le tun tunkyo le tamzin nembu jie che di, zi tun shibshu nu chu gyun che mi bar chiru donggu. Cundu to din tun, di tang ni mang cui mang si yinba tang, chui din tang di tang cha shan ni kim chan chi dong mang bu di ki kam san tang zhuwa yu. Mi mang ki di tang gin sung che gu ti, ngui le pi ge dongwe tab ju gi nebob to xia ni, mi zi gi dun cho tang chum zhe gi dun cho ta kyung chi ba tang. Chuidin qinbu tan di tan qinbu du xi dianbu zubu tan lak lin darwa. Chuidin tan di tan qia xia bu cai towe pike le ming ne xian jia siwa tan. Meng xi dian tu dongwa, nyam xian dopchir dongwa. Xirim ki min ju chuidin xib xu cha ge ca tam tu dongwa. Jibie chuidin nu bu zu gyung le xiong nun gya ba. Di tan xib xu kwa zhu lik su dongwa jie qie di. Di tan pion chung zu zhun le gun di nyur bu dongwa tan. Mang cui di zi gun tu qir dongwa. Cong du to te tong, chu se to bu chi jo guo yi gya gi ta, wen gen lop su bu li ta, tong yung ngang pi ge dong wa, din jia tun ki suo gi li tun le xim ju gya che yu shim. Xian yang, pyo si wei jing zui da ni long dun ju duan ga kor wa dim zhi shu wei, rik bei xiong lu gi zhuo ling cong du ling sar cuo yu shim. Nye cha, pyo si wei jing zui da ni long dun ju duan ga kor wa dim zhi shu wei, rik bei xiong lu gi zhuo ling cong du ling sar cuo shim. Pyo rang gyong chong deng wei dan ki lop zhi ta, rang gyong chong ji zu cin ri ka, pen chong lop zhi qi mo, pen chong mi ri lop qin suo, cin si lop zhi cin bi, rik ji ke jian tan ken wang gup zhu la zam, cong du shu yu shim. Zhuo ling cong du to, tu rab sa bi dan ki pyo gyong zi qu, ge xie ding sep ta, dan ki mi mang ki guo chi ti pyo gyong ta, pyo ding, pyo tar zi ki za qin nyam yong chok dom. Tu rab sa ba, pyo ki cha sha ka le to bi lu gyu reng xin ki

lo tong zha tu mian nga ru ni, ngan zi mi bu cui sa xi di tuo, ri gyu gyu bi tang, suwa sar du, rin ne kong pe so tang di, mi jia kim zang chi mi, na ma ki mi to chi tu chup yu. Xiam la, ne zhu nyam xie cua wa ne tang na we, po yu tar jin xiba di sen ro na.

Jeja kengri rawe korishin, cengzin yolu taasu zhawa. Tanur lu sum zatangki kyo na payi nga nebi, payu kangchun na. Towe rio chumo langma, zambi kyo la mar sibatang. Tangwe chumo yelung zangbo, mbalab chakbu, nurzin kyo la gyuwa. Jibe pochang poda layi nanyam, lu gyu gi chargun chakbu chun na, minyam gengre, miri na ye rinye chun na cawa tinni, nganzui payu yinxin. Tila tongxin tila ziwa, gyu zegi lamne dibar che yu. Shemla, nubu samzhu la tang, gyunsan la ne dana huye. Nima lhasa shiwa ti senro na.

0: ཁྱེད ཀྱི ཐོག གོར ནང གི ནི
1: ང ཚོའི དེ རིང གི ལིང ཞི ཡིན
0: དེ རིང གི ལིང ཞི
1: དེ རིང གི ལིང ཞི
2: སེན་རོ ནམ་སོ དེ རིང གི ལེ་ ཞེན་ གོམ་སོ ཁོང་ལ ང ལ ཟུ ངེ་ ལ པག་ པག་ གི ཏ་ སུམ་ ལུ་གི ལིང གི ནི གེ་ ངོ་ ཆུ་ བུ་ དུ་ ཁེ་ ལ Bagba Tangbi Jadi, Italy ne Tungi Chebe, Ducati Weishi Super Lagura Shi. Bagba Nibi Jadi, Jarbe ne Tungi Chebe, Yamaha Shibati Shi. Bagba Sumbi Jadi, Jarbe ne Tungi Chebe, Honda CBR Jigdong Shibati Shi. Bagbaa shibati ngodri maje kongla ngayla lingge ni sayu ngui ki bagbaa jindu ji ki jati jik seno na. Thakshanri, di yuk dima thakbe nyato ni zidu lu zemlin rimde bagba legi jindu di WSBK Jekke Sisi World SSP Tsukchung Kagui ki jindu nipe jindu nanglo la. Zhonggui bagba su jun songba Zhangxue bagba Dongken ki Farensi jinshu ba Walun ding DBC yi Ninji Kong ki jindu nang gyaga langbe chi Lariyan Angtang bu zingdu toba ta. Sisi di jindu nipe nang Angtang bu langba tang tu tsung Kong ki rengi ta rengi ki bagba ruka la. Jendüti ang tangbo ting ngaba ti lang nasi. A tiring gi zhongyang longqing yin zhen ji ke bu le gong pyo ge longqing gi tiring gi ling xi le zhen nang. Kui bei leng ge le ya zhang xue gi mi zi lang bu ta ta ga nan xi zhang xue bak ba chue le ma na zui zhong gui su zhun le zhe gi sang xie go le ya mo zhe rop su xiu gu yin. Ta zhang xue zi huop di gan le ming di xiu du zang ba leng ge ni pe jen kian do ka bu ma zhi. Ta kong yin su na korang yu se chong zui na lo gi bak ba su gang gi le mi tab xia ji ne 탄다 점링기 앙탕부터베 박바 소겐 틴지지리아 교르데요시 다 디징리아 콩게 론니슈 점가레 개표시 장슈 박바 다디 킬레디 녜도 니슈 접시리 도시바 총진리아 쪽베 킬레디 론니 학점지기 뒤즈디 페이지에다 딩에 박바 지단 소녀지네 다 탄다 점링기 WSBK 박바 젠도나로로 슈예기 박바 딘제 소토바 딘제지 중화시스 Ta chumze ti dabu tobe gebla yin na, zhunggui su zhun le zhi ti lakze jinti ni rangda dunze du le ba. Tantung, cha xie zamgi gagdu ni tun le ki zheta shibu nanglo la tun jor ta. Xie gyun panu ni bu se tortung par ki sunyam denbe guri dinti zili ya gyurde ya zhi. Ta zhang xue bakba ti, ngana su zhunggu ni tun je rwa zimli li ya chak jen ki chumze dinti zi du tobe di kar resi na, ngana su zhunggui su zhun le zhi ki Malagi Sangjata, Top Chiwe, Junu Tintiji, Raju Chiwashi. Chala Sangwe, Tunle Jeta Ta, Tunle Kyuso Ki Sangja. Da Zhangxue Bagbala Ya, Ang Tangbuti Rabe Jili Yinsu Na, Zhangxue Ki Minnam, Simkui Tiwa Ta, Taka Nasi Pakcha Sabe Geji Chi Chiwashi. Di Karri Sa Na, Tanda Kurangke Suibye Bagba Tina Lo Ki, Lula Kriji Nili, Chapsanla Ya Da, Bari Ki Rimu Tintiji Yueba, Tanda Gaji Kya, 중국의 소토바 딘데지 시스 탄도 룰라 되게 인수나 하나스 유럽 이네리 지아르빈 이네리 다가는 신기 어릴에 교제 요 말레스 제장 공기 딩슈타 심슈 딘베 계제 딘데지 시에 투비에디 가네 좀브레스나 중국야 콜라시비 차라 치 상슈기 솔레 말라 요비티시 타 중국 팀이나 점니토 냠디 계속기 튠레 리기 쯔기 솔레 리 상츠비 계급 버식 팀바 tēnāng lō lā tā rīk qiñbō xībzhī xīcī tā, rīk jīng wā nī kī chūmī tūyūn, rīk chūng wā chū kī chūk chū rī chū jē cū yuā shī. Nī tō nī zhāng lī lōng chū pā rā, sō lē kī pār tāng tī gō rū tōng chū rū chī xībzhī xīcī tā tūyūn tōng sīm bā tā, sō chūn lī rī kī pār tāng tī gō rū tōng chū rū chī sūm chū sūp shī tā tūyūn tōng sī nē, xī kūn tī lō chū chū tū mā yā zem lī kī āng tāng bō lī yuā shī. Ta tuanle zheta yonggi, sole dupshu di rik jindu la shukbe, zhangshu cokbe tuanke jibbe bakba, ge nyi leko ar ar ding to ngu yuwa shi. Ta bagba shibu di yin su na rangi ni tunki chi si gyachi gupchuk gupdun simba ta, gui chi chugur ta, luk zin, kochum chi dibi lula chimbo sum sangma rangda jento gyur yubu tishi. Ta dibi gi kochui tsongba sumju sugui nanglo la sumju subshi ti gyanan ni kochui chigdo la. Ta digi sacha ka ni yesu ni ta Chongqing ta Guangdong, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Henan, Tangnanxi, Anhui so gi xingjing ta chonggi do la. 他 gayon le kebe, zirsun sujun yamle chake shiki, jilam jimbe bakba jiki, gagze lula sangmati, shib sakuyo ngangne, jetub chungashi. Ta zhangshu bakba le, jumje te debu tobye di karresana, chungki dewa le chebe, bakba tunle tsokbe, gyabgyo le shukchin cheble chungotinde jik inba ta. Chungki jik ta, tunle kyuso jiki, zemlingi ang tangpo tobye, namba tijikni, jungku sujun le ri, shikun tenbe sujun le, lakze niti choso gyurubi, besyon shikshi. Ta tandaga na zui gyayon na lo lakya bakba sujun chi mangshu ki chonggi di kaba resa na Chongqing shi. Chongqing le da chonggu bakba chonggi rsi dinti ji ki cenyan yue ba. Ta che san Chongqing do yin na shikyun yin ki langkoro yin le zi bakba dinti ji ki kele ngabchun ngaji ta lula kele shibke ju riba chuzu chi ke tunle nuju kui zu che 他 sanne tiran la ya bakba jikjur chese ti gyache gupju ya sin yoris. Ta sanne tige lila changbi ceshi ti gyache gupju ya sin yorsi. Mikse lula sargyan ngaksu chebe ki ta cuesu ki cuesu stu zamba cuesu cheche suayet ki tuigur ti geji chanyum nin shu sabge ne nin sum par tungtu dang tuba ta lakze raju ki tuigur ti dawa chu ne nin shu zengi par tungtu chin yorsi. Ta tunle kyuso tiri ki yinsu na ta kimchi penyu li sujun chimu we sanya sato tu tunjuru leksu dangni gyungyur rinpar tuba chunga shi. Shikyun hachan chiwe tsungri gesen denpa. Ta miboru tunjuru jubshi lakzam li tubi shikyun hachan chiwe chumla ti chunggui sujun liri rinpu la miksi ki tabchu dingsab di kodun chiya shi. Ta nidong nishusyanga lo la yinsu na genangki bakba tunki ta Chirsung chise chanyung chi nyedon nyiki tsam simpa ti tui sung li gyacha chul hak tsam pawa ti nang lo la genang ki bakwa chirsung chise ti chi gyacha chuk chul hak tsam simpa ni ngar shin parwi myungun bi dupshu ti chi tsam di yashi. Ta ti nang lo la byushan chise chi we rizhi chosin ti dhiji ki nyubba tenpe ta bakwa ki tunki ta chirsung chise ti chi gupchu kwa nga le kiwa ti tui sung li gyacha nyusyanga le ki ni parche le re ki chanyum chuse le che che le towa yashi. Ta tewe kekaan chewa shikdi kar re se na shikyun hachan chewe chum re byu se dan kong se dur se ki sarchi shik de gyur che yashi. Ta zhang xue ge nyi le kor ar ar yi chirsong ki rinkong ti kor chi shi tang sumtong ge ge yinba ta. Ko chwe ki nyur se dang na sui bakba gang la ya je dan changma xa xe go re di le kong ne ge baru le ya kar chi nyi ta kar sa ge jik le go go ma re se. Ta nyurse gyokshu la chuzu jikli ya dongmi nyiki gyechu gyotu washi. Ta rinpa teta tsungbe ki duka di wei nyi ki gongze di kazu ligorasa na chi chobke la ya ligorasi. Ta yini zhangshu ki sokbe tunki chebe bakba di yinsu na tat ngana su tanda nangzhin chebe ki tsongda din zu sumche ji ki rinkung le zhu mi gui ba. Teta tui tsung ta kararasa na ngana su ki bakba din zu ta jik tsung yin ba ta tando Tile lakbe ki nyubba tinti jile longju che yue ba. Tinti jige nisui wo la ya ta tanda geji ki tsongda mangpa jige rinkung jia che bakwa di tsungwa re. Ta duka di ki karso re sana nyubba jiksong ki bakwa ki rinkung di chi chobke ne ta chi chungni pa la ya sa yue ba. Ta yama ha ki byushan jingwe ki tanda bakwa ki rangwe kune gyache sumju ma jia yue re. Sūrūn līrī kī shīdēn mīnē līkchā. Tā shīdēn mīnē tī sūrūn līrī kī rīgyūr rīmbū lā gundī tōng wē gāgzē gūshū tīng tī jī yīmbā tā. Tā nidō nī dzēng lū tāo gūbā rā gēsī jī kīp kāng sēngyūr shūng tūng kāng kī sēngyūr yōng tā cōng tū tō kīp tā jī bē chēng jī rī shīk bī yīnā. Zhōng gū chī lē lākzē shīdēn mīnē tōng bō rō chī gē tōng lī kēwā tā. Zē nū ngē zui bā tōng jū rū nī tā. Chewa nyi senpe nang, senyu towe shiden mi na chi tuyendo nyeke lakzam yueba te to ne. Zhonggu yena ta jik mishu tungung ki gyagab chenpo yinpe nipab tinte jile nguyo kwa shi. Ta ari maika bolo rikzu ki nyeshu nanglo la, nyendo yami nyi zengni loro kola shibu ngshim dunze ki gyacha nishu yi midab rinlu kipkun ki simju bechu. Zhonggu turim lopsu ngunshi senha gyabchon tinze ki tenpati gyacha shibju shibdun songwa ngunyashi. Rangge ki kola shibu shigun chishu yi sudun lopsu mala zupa tan sudun be mita nyedong lu ki da halam chi ngabke nishu zikji ne nyedong nizaksum lu halam chi nyedong gyami ngabchun ngaku tan nyedong papa we Besar jeng ki sole jeng yin shi sudun topchen gyagab zugchun la ya da jik rigdob gi kensung tenpo tinze jile tunchwe xe yaw shi. Da timen ki da gyagab ki tando mazye kang la tunle ki da kolon niden ki gundi tongwa gyu che da sudun le ri ki chokyo rinpo la guishu ne yaw shi. Da nidong ni zizhu lue dao tangpo ya zhang xue bakba di zhejiang xiongkong maza kongto ki 浙江三对马脚公司马脚内车牌嘎巴人牌蒙语独立国路七国东立柱不穷他他西区区车顿电牌马子提热区起来给军队行就三百趟拉在亚天了在地当一级国顿前里他三对了军队东位车区结合给团队西区区给在电牌女不提西区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区